Rechukunanba tina kunga khtamjin datang jaylui jachamga jinghi zuwayi na yekur jachamdang mali nochun je gantsab jyotun shibchu shajin chambi chamlik gochul shetab korje chimtu mamang chamkang sanja choyje vdenjang gansung ingan korje khtambabrede. Diyang yekur jachamji tuncan reghnipi nangchana nipar kungchal ngan khzanglin je ganjan yugurkawe yekur leitun khangi yekur wara yekur shegu choyje vdenjig la tornam shilgi biig naitun khsafshil shegi shi khtambabshiyude. Zhanyang malik nochun je gantsab jyotun shibchul shajin chambi chamlik gochul shetab korje Chimtu mamang chamkang ga xanzhe je tuncin chigbi nangchan tangpo nang shigdol tang zatung roshtil suwa nirchung she go am yangna fchitsuk she go gzhanba peyumkan rangshung ma tang chim zanzi gzhan da gi lingmtun je caji chabkung nang denjig gansung ingan rib ma tabi jen je mag zhan lag nochun vziyo zi gantsab kegang tomkan je dertin je gantsab ganchak zhaji rewab dun yo zi mamang chamkangi tira jabchur shaagi si kol yode. Kunga tamjin dinang di pchilangi ir guanjam je ngunsa to sir yekur lamtik ramo tang yekur yi ngipar da khi gingi je tongna lak sabdak shiyo ba di yekur yi yekur lamtik kan zavtun taran rorchul shiigi pi trankil shiyo de. Lapar da rukchur re si chamchan jor di di tuk da rukram shi ni ligamtin je caji nanggav denjang ganlin je ingan arubyo bi nozi pungkan la gansub shaji ngan chankar margi.

yekurni chornang gchilin mole unjing udenjigni namyang zuunang gzu tiride jirjung kje tembu la tsung si ni ninka jibi sa kongs mchul ba dang serpil simi bi sa kongs mndo wa de na rangni che che suglan gan kwa sikride dorna jatum ji tum song kan la song chu si mole yena yang hivjen de non chi zong kan jeb shap chu la song chu ma phi de re de na le tsin jig zuglan ni bin cham de yekurlan jong kan cham mre lam kub de lig yong wa dang jirjung kje cham mi jing yekur wi de jing de ngi jin nang lan gan lim she ta bi mon den she

Shamliya se naya lushe di na. Basa nobla ne da na uwe. Gyurumi ki zinu sibe lushe di shi. Se di na le ne. Jangchar pabe tu la. Ngaran jibu tru tu. Yi wong ki ki se she. Wangmi yi la kor chung. Ki tang nyamsi chung wa. Pongye sem ki nang tu. Namyang kala je si. Ngai yi gawe juma. Nawa ngala sen tang. Kiran kandu sukyang, meji parche miwa shu, digi lamzhu yongwe, mulam punge tabyu seje tisha.

Guangdong, Shengguang Zhiwei, Gegeb Nazai Xinlin Ni, Guangdong Xingqin. Xinyi Chonggye Le, Fuxing Chumxiong Lu Neba Ta. Ji Jia Quan La, Ji Qin, Chukye Xi Dunju Tunpi Ta, Changchung Chu Xingqin Yu. Teya, Sagang Kuryu Gengwa Nishiba Na, Guangdong Shengguang Zhiwei, Gegeb Nazai Xinlin Ti. Guangdong Ki, Xia Xia Zhiwei Rima Tang Tu Ne Yu Ba Ta. Sebab ki ji pe zhuan ni qiang ni nub ta, nub ni xiar tu rim ki ma ru qin ba ta. Lo zhuan ni, lo ni qiang tu rim ki ma ru qin ba ti yin. Guangdong Shengguang Zhiwei Gegeb Nazai Xinlin Ni, Asia lo ma ta, yu ji ce gui pe pe par ge nam xi yin ba ta. Lo ri qia nyum chu zhe le ya, she shi du ni xu tan ba ta, cheng zhong xi sheng ji yu jin. Chonggi yonggi lori chanyum chweche shashi du nishu tsegzi yinba ta. Chirju babze tini hao mi che do ngabja shifu tamba yin. Diya, rengzong tungungi ngayla shui na. Jili ni loma kebe tang na ki kyuzo chen chobe na ze ki kyuzo shi yin la. Tie nang tuo ndablu ma bie nak zhe ta lu ma chwe dongbu nyung xie yue bie lu nyung nak zhe ki kui lo do ki yue ba ta. Jilin ki se gu mang chwa le tia yue jin. Kang ti jia kyun le ya mi chu xin ma sum zhi chok dong dun jia chu xin tamba yue ba zhi. Guangdong Shengguang Zhiwei Gegeb Nazai Xinlin tuo ri ki suak jia na cuo xip jia la zang yue ba ta. Zhenxiong Zhou Yu Chie Su, Guangdong Shengguang Zhiwei Gegeb Nazai Xinlin Tuo Chongdeb Ki Xinlin Ta Nang Dian Ri Nian Ling. Ti Xin, Kuang Ma Cang Jin Xu Zhu Xin Chong Zhu Zhenxiong Ku Yu Jie Zhenxiong Ku Yu Qip Sum La Yi Yu. Zhe Gui Tang Jin Ta, Shi Gu Jian Bo, Lu Ri Chu Wu Suo Zhenxiong Ku Yu Chung Wa Zhu Bie Yu Ba Yin. Ti Yang, Si Ji Chen Yen Yung Yuan Li Xu Bie Na, Nye dong dami ju ming nga lu dawa zhung yi ba la Gegeb Nagliya ta jia tang ju yi chok jian top di. Shengguang Zhiwei Gegeb Rinpie Nagzai Xinlin Nguo Su Rinpur Che Ba Ta. Ti yin ming la ya Guangdong Shengguang Zhiwei Gegeb Nagzai Xinlin Xie Ming Da Ba Ri. Nye di ga la gu ni ne yue wo zhung ku ta lo su chen li ta me ju rin ne la nyam li nang se ne ya hu xik ri du bi. Ke si gu ni Guangdong du pe ba yi na. Nè dì gà yà, yò gòr zhùng gì nà wà pì bì rò, mà nì bà nà rò xì, chèng gì xù zhù yìn.

0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sen zhuo ling ge gong gam sa kirang ne tang de sen gu chu ya tin ni zhong yang long ting yin chen ji jiao li kong ge pe ge chen lam tou gu ji xu bie kang jong zhuo ling le zhen shi nga tin de le zhen zuo jiong xu ken bian jia zu yin niwei lo xian nang li na li shu ge na ba za cha de chen ba ta lob chen tuen bei loma mang bu shi gi rang gi pa yu du lo che cha sha sa tu che gyun dam ge chi gi ba ta kon zu chue de yin na li chu gyur ni ti ba ta wu zhen ga tor ki tang lang ba ta nang xin yi na xin zhuo mang zuo gi tu gyun cu wei chue gi ga nie se ro chi yin suo pu zhong ki xin de mi na mang da xi tuen yo shi che zan ti ling li sen na ku be nam ling ge zu ro pen zhong lo ge lo zha zong gi lob chen tuen ne pa yu du lo de cha sha sa tu nang ki be ma tin zin la la zhu ling xu bie che bu xi gu ji xu gi bie na bu ling ge zu tu lu lu ga se zhong nang ge ro ge su xu BM dindila kungamsa, tangdo kirang ge ane nganzu sembo tso ya, kirang mi kire ngodri turtush naro na shuwa yin.
3: Tang re ngu neshe na bianchong kawa shingdok le, tenze sabi ceyu gintu gongsi ki gingu mi na jik tang, teka na angshinbe ki na jik gishung loma dak jingi chongda sartu ji nye jik mingle na BM dindis wos. Re ngu neshe na jilo nye dong kya mi nishu tsak sum loo ki jinda chukwe nang le na jik bianchong le ri lak zay lop jine lop da chimu tuen jo jik yin se.
2: ming le ne pem din ji si yo si dan de nye ko de chung el jen da so se ku ju gi sen ja so ya na min du pin de gi chong da sa de che de ne an le ne kang zu du pin de le gi gor ba ta le ge di dang bu chi ya gi sam zu di kan de sko bi na ta le ge je di sam zu di ngo ne she na dang thong ma re je na di sam ju la ta chik ngan zu gi ta xing ro mang zo che ge de ble le nye bu me ba din de
3: ta chik mi ngan zu nam ju gan si gi si na ta xing ge le khyap sang mi no si gi ra chik ta ge ja ta man zhe wa den zha de tu yong gi si je zeng yin jik ta chik xing ro mang zo chang me ge deble le karo dwaya ra chik tang deble le nyeba meba di tak ju chiye ki samzu ra chik wadi tangbo wa yin se nyeba tengwe ne xia xa nita chik nga zo tami pe kyo yong go ra ta chik sabab tobu chen tang ike ngwe ne xia ne ge na yang me chik za ju zonpo ra yo te ke ta yin ne guyunga chik xia su si na tami guyunga de du zu ring bu je di ka le gang chik tang su si na di gang de shu ka bu je je tang yin di cha di le ne chik tami kāngshik chabdhīn chay tāng shūkā būchēni nā sēmjī māngbūchik guadūks chēni tā mī jīk sō shuāyā tāng dīn chay jīk jay sūsī nā tā mī jājī shīng rō māng zō mūnei xēni kē yāng bēnchū kī chūng gu jīk wā dīn chay jūy sī tā ngā dzū tā bāchū mūnei xēni chā tā jī mī chē wā lō mūnei xēni jīyā mūnei xēni kē wā dīn chā jīk shī sūsī nā shuā gō ngā tōng lāk sū jīk bēnchū chūng gu wā dzū jē pō yī sī tā mī nē zū dīn chā jīk mī yōng kē chē dō nā jīk tā gui bā rāngī kē tā rī 센자기 등기 강된 데 즉 주는 즉 다시 신도 망소소라 센자 버진 즉 코든 제는 즉 원래 친중 내주 된 자식 명게 응거 즉 과독신 숨문의 신나 당가 소생문의 신에게 럽트 치모 되베 급수군의 즉 다직 럽트의 기미 시주상 보다 그 낭심백이 공림기 시주 원래는 즉 체당 댐백이 자샤 사르트기 다직 럽세는 조에 망고 니뇽요라 ten kuibarangi labra tuyosukun neke ta samlo waten rai chik kiini kuibarangi ke ta maa loo su sinna chik jasha sartu chik jeni na jashi shingro mangzo changwa la pinto keke lega chik je a samsam rasi chungdang ina chik ta chik puksam di dan samzu di mungju yongay chik to lega waten rasi je chon yin si
2: leho, ta tanda su su yuki sartu chik yuk tuanze si nami du di nal ta kuju ki senja indi kuwa nan drupcha zoor chik naga kankar chik
3: Ta kore ki nganzo ta zhonye yu shu sa ta mi jik chile ki toni xe na ta kola chang goybe ki gyubja peji nan xe na ta shui fen si ra, tsu danpai si ra, tsu xian wei si ra, tsu hui fen si ra, gai si ra, ning si ra, o ten zo cha zang kor chang ni ta mi ju chi wu ru jo ba si. Ta mi ru ju denpa di yo se goybe gyumzi gang ba si ta nyi zui ki mi ta da sen ja ki ma ju tsu ama ten zo cha zang kor ina ta jik ten do goyo bar jik o ten ra ji ba si. Ti ti ka li na jik zhūdāng shēmādāng zhōdā tētī nē tā bājī tīrē shē jēnē jīk tā gundū nāmshī hājāng zhāngwē kāpsū nē jīk tā gujū sēmjīng kī sōpū lā dresē kī yā kī nūbā wādīn rē chūyō sī
2: tā tī bēchā shāng tā sūsū kī sēnjā tūyōng zē jīk tī tā tī ngsān chūjē jēng kī lēg jī gōr bā
3: tā tī
2: yīndū chūjē jēng kī lēg yī gyūrīm rī shī tā kuay shībrī lēg rī kāndir bē
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: zi qia xia te xin tui ki ding zui qi ru qin ba. Chong ge zong ki zheng zi zhung gong ki zi xin dam ne xin bar ba par chung wei dam ju nang pe ge zheng zi ki le chak jin ci mu pung wei zha yang xie ba xie yu. Nye lu xie rin chong ge zong ki gen kam sang bur de ne ci mu pung wei zha yang gong si tang nyam le ding sab chi be zhe wa zu yu. Ki le te chong ge zong ki xiang tang chong de xi yi xin zin chong zu ni shi ru xin zhong mang so ge zhang nur pu so za qie bar jik zu tang gui long qie xin. Sane tege si xiong ki zheng zi zhung kong zi xin debe gui jik qiwe. Zheng zi qia xia ter pun sum chokbe zheng zi ma jue yu xia kudun tu yu. Talu sun tu, chong ge zong ki xiang dang chong de ka ki zhang cang kiap cui tang, sa ju tang nam shi ki qia jian la xin ne. Zheng zi zhung kong ki dong chuk gui lik xi dong lak zam jik du nyu chuk qie ne, ri me ngang mang cho la zhe yu xie. Dong chuk la yok che cha ju de xiang dang chong de ka ki ji gyur to gen kur wa tang. Dong chuk la jenbe chu mi dang we zong ka ji la chu dur lang kur gui ji che ba tang. Gen kam le ne ki nak zung wa dien chang ne gyun dien ki da dong che de. Dong gang ri ri zung na ri ri sun tu ba tang. Yuk jik sun na yuk jik ge tu be gen len che yu. Me do ki gya su te mang cho ki ngui kang du gyur wa che ba. Gekab saja ngu gyur ki sayu ngu ki gui de chontu shikdu, chong ge zong ki gen kuru wa zuwe. Ngan zui me do ki gya su tang, ya lung ki ngu jang chokron du ju ni du cik zam shik min shi titar ju yu. Taja chong ge zong ki gen kam meng shir che ba tang, zheng zi zhung kong ju shir che ne, du rab sar be bu zhe duwe yang do pe ge ki sa du lung xiong nu shu yu gui du shi yu. Kang be ge dun tu, zheng zi zhung kong ki zi xin mang zi qin bie. Nguan xie ji tui su, chong ge zong ki gya te ter ki namba te, ta zha me do ki gya zui rim xin cap xie ba tang zha. Kang sa kang ne, me do ki ti xin lang lang tu tui xin yu. Me do xie bi tui zi su, kang sa ra pung wei ti zhe keng bie, yu gor wei yi ki denpa wang me tu chok xin yu la. Te na, yu mi ka ji ki, ta na me do ki zi bar di ne, ben jor sok tab la sam xik chi kin yu. Ya lung lung xiong tu zheng zi cui da qie pe te, da lian se bu zhe yu te. Te yang sa tui gen kam song kiong yak bu qie pe ngun zhu cha gen wo. Tun le ki dian shi xik zhe ce, ngon xing tang wei ri chu yu zhe to pe se zhu ngui zhe kyur tup jie ba te zhe. Lo sum ne nga par song zhe, zhang zi teng tang bu lian tu gup. Sa ne te ge mang cho cui, ya lung lung xiong tu da pe me do ki gya zu te, ngun ne ngun kang xie yin bar xin ne nye xie nye nge zhe. Seng e lin ge, kong tu sen chu ba te ne. Jiang Sun damne bapar lera cheshe Tunjong loo chong kir chong ke zong ki Zheng zi zhung kong ki zi xing damne Xingbar bapar yongwe gor gor ba tere Samdur ledu ting di ngay zui payu shibi chiri li zhen nang gudri shibi nang tun ka sen chuk re Sen chuk lingge na mudu ngan zui tin lam to Char jen gudri shibi li zhen xingba nam sen chuk naro
1: Amla, tirin kala sang nye su Kiran rere je shu a
2: Kim tu, Kim su ji
1: 아잖아. 그냥 기억나면서나. 네 그냥 약교로시.
2: 김기치나. 군주 이세. 고. 저와 가르치에 비해 당도 미세로 섬시 지금 아쉽습니다. 김상식이나 김수 기생 잡을.
1: 한다간 수요 톱티니 주미 망고시 차비세 망고 듄토 주다지 못지니 송차비교 창시시 집에 남시
2: 김자 지동 망볼디니 芒须的恰度龙地乐下些别推你恰度你
1: 对不见你恰须怕他死
2: 김수님미름에미름을근진잡을계수남세발도켜

0: Nama zongmi di ta sen zhong nunga ga si hiu.
1: Lai wa jiu ni ba, leng gar sipa mei long lai jiao ra zeng chuan na cao di, chuo tang ma ji ga gu dar jiao ra ma mi long dang jiao. Tene dang jiao pun jiao po san long mang de dang de, jiao ren de hla lama, kan zhu long di bar ji la ni gang la da jiao du ji ser ji long po zhe ra xiang ne tai chan mei. Da dang zai jiong da pa qia leng gar bu nan chen xie ba da wa ko nan nang de, wong jiang zai ba yin xiao le gong ba duo ba yan nang. Gong ba jian yin, ni ba ma ni jiang. Dami yana langar jian chun lao na jian yang me ban zho, chan la jian la chuk mayo da pep du ma rong, che par da la ju nong chor me ba yin da chan go na ma rong. Da jia dar yin yin zang yi gan zi dang yam sa yu ba le wu man dao. Da lo ndane zo ma dai tam chi jian loong dao, da yang la dai gan rong xia ka chun chur yin xie jie, zang yin ji ta gu nu ba na sa lang mei. Da mo ma gan xie te bo la mo xie da na ga nian ba so san lo man da dang de zan ban to rang kar. Kan zhuo man da den zhen ba sheng ge gan mo le qie ba xie ge long ding jing ge le ne de dar song suo nan mo bu da dar ma sheng ge yi.

ngari ku tu xuan nam kar xun xi xi tar xin xuan xi ben ni xing xun ki ge du yin ba le tuan tu lu kar ge tuan yin xin ku ge xuan le xuan qin ju sum xi tu bu an li qin ju sum li zhu bu ta che qie ta che bie tu zu che ke mi chang jie li ya ce ga ni bu yo xi tang duo zi bu qi zhe ta luo san er suo ge ge su po zha nan che bu ta tu ding gu bie qu zhuo ki zi bu qi zhe ge su xi ne che bu le nem gun kang du tu che bu mie ba cha wen gan qi su zan da ta ru duo bu xin ka er zong suo mang chu tuan ter ge qi bu chuo ta che dun ki tu zu suo li ya ce ga chung tu qin yue

0: 你们这边三朵林间公干上林间的三个储备的阵地中央农村人的积极内控票价农村区提领给临时设备的阵地者他领给的阵地南路了区别南部林间了地当的这个预备难度开始起这里需要了他这同我了难道也能公路加的足迹了呀配备莫拉许多了空难给呢加的足迹了配约吧一年来成都勤勒能行的过路给 미주다니콩게남규네다디송 Shela Chutang Nye Chen Chik Gyurun Chi Shubu Yina Tsi Rinwe Kumshi Tangbu Di Yina Shela Tish Zubu Di Yina Se Tun Sum Yorwa Digela Yina Samate Kongrangi Da Naga Mangbu Shira Chukudu Thakbadu Yina Kong Nya Chukuru Ya Kabudu Karayasina Nya Di Nanglola Ya Jigar Duze Di Toba Yore Sungudu Jigar Shubu Yina Tambay Di Shukuruwa La Odi Duze Toba Yore Si Tadi Nye Mu Wangai Yina Ki Nima Chiki Se Tun Sum Di Yina Hajangi
1: 답대버리샤 냐추교리야 신도 가보여레 숨게 다 뒤유 링잠지 쯔바이나 대외견 줄라보여레스 다 쯔탁 주는 게 여레 숨게도 다디네 파괴샤 식샤 요딘제 이내레 공기 거브리즈 추기여버다 이내레 조 용제 잠네 망부팅데 추기여 말에 숨게 다 공기 이나 민남라 셰라 추바이나 셰라 나 쳐고치 퓨숨 쳐고치 나가 망부치 추초그레스 이내레 추체티 체디 게롱 그 말에스 Ta dinze chiya junze karayasi na sukbu juye la ya pendo yo reyasi. Ta dine ya tsuju tonyom di yinba yinna, kesi sukbu te tokze kangjin jing la ya besha ba yinna, ta teri ya buli ki zubjungi gyoje gyunje mebara ya genjin chiya gu yo reyasi. Ta gyundengi sadung la cha sha ba yinna le, tuanda ka sum yi la zingu reyasi. Tini juri da, shibru nyam du siya da, ngoze mangzam chiyo reyasi. Ta dine nya da, tijindu tsose da, gonga da oma, xian na chokwa so yozaam ki kanun chi gore esi. Tadi ne numzui da ngar jia da ca mangwa esi ri di ina chunzin nianpu chi gore esi so na xia. Tadi ne ci rinwe kumshi nipa di inba ina kimle chi ya di ta guigyu daburi ya zi gore esi. Guigyu kandub jidu ki chi gore esi. Ta mo kong la cha xa ba ina le lo gya la pedi yu ina le tando xingye nang lo la jik patam tibia ina ri. Tishindu tse nazo goga teya ina ri dinze ki chale nangi yore su nasha. Ta gongrangi kimi tsuyo inba ina, ta gonglo dribu dinze le peba ri kimle chie gongwa ri. Ta zo ngensu gyabze doyo si shuba ina le gongrangi gui tupe shugu la ka mangmang gui ya da. Ta dinze chie ba ina, zala digi pa gui gyo tepje subu tepe deru dhugu ri su nasha. Ta dine tse ringwe kumshi sumba di kongi ngui na juba ina, Simkamdi kejibu reyesi. Simkamdi yina Shinjamda Zuling nambar yaa minyama dinti chigu reyesi. Ta dine gyundu giwe lega dinti maangzi chugu reyesi. Ta wangai yinlaa ki shigadi yina Shijambada Shenla jik chamsim chigu. Ta kongrangi nangmi tsui ngudu nangwara chigu yina le kongi nima ririla yaa giwe lega chungza riri chubi tamje sochi shayo reyesi. Gabriri yina tab debu kune kimiri yaa deunga chiyarwa ngaa ki toane jik ngakju chiyadi. Yaji gupgari yinba yina chokbu yinba riyaa tsumji tsik dinze paa guyaada. Tishindu kimgi gugari yaa tuanji mitubu yina kunzu riyaa gaja yaabu dinze sheyaa. Dinze la soba cheze soso simgam te gibu yuyaada. Shinjam yuyaa o dinze nangi yore sungadu. Tadine tsi ringwe kumshi shiba te kongi yunga jubu yina ni yaabu chi kutuban cheyaadi redu. Ta kongi sungya cheba yina maza mashu tangze supu. Soya ki tabshi yakshu di nyi nyaya di re su na xa. Ta mo la kong la nga su tu zu chu nyi tenpa chidu. Gong mi chu zu dunbe to ma singi yu bata. Shokwe chu zu dunbe to ya singi yu bata. nimu ring la ani kongyi jongse chi singgi yuwa di lojuda kashi ring la ya zane ta gyundo chingmi pe kumshi dinde chi res ta dinde songza kumshi dige la denje tanda yin ta kongyi suku konglo gyada jukji la pepe yin tando dima tangwa yin pa la ani ji tando kimde yin zikzi na zobo tuktuku yuwa dinde ki dine minam hangsa wara kyo goya ki nizu dinde du shuzan kongyi da tse gyun singdab te chwene yin pa yin tsuju jungse chi dolin tobe rewa shu gyo yin la lo namba lenge tadine shamla gube jeyu chenpe dedangi lubu jize tela ya chengu chepe nangdun chi namju shu yin la ta nija gyagab chote ulen ki sengyu yungra tsundu chi tso chi namdu da mi dedang pari ki jeba te modu che yore gyagab chote dedang ulen ki sengyu jingzeba hu changjang ki yin pa yin la nyanju chanpe nidu bebe sengyu la shibu yin la lubu shakam to tongwe chenpa ka chi ki lamzing shakam to tong toki re sewa miyang na shakam to majinba yin na ngu pa loo gu sewa soa ki tungu da midunbe chita dinde che che lubu shakam to tong do yubay mi la yin na gogo lo zhi tong ki yuji gongzo yinba yin na lubu shakam to tong do yubay mi tong zuru tse le gebe nga togum kya to chuka ta tse le gebe nga zhongdar che to chuka yaw shi tajik lubu shakam to tongwe tabshi te tabu yinba yin na mi lu kam ta ta na tse soa la nu gyun sube ni zui ti ni in tante pa tu yin na tuanta tu mui tinti shi. Lubi sha gamdo tongse cempa ka jik la yin na chedruk gansung ki nubi siyan pa ta. Zay luba ka jik la yin na le lega te nir chokwe topdang meba soo ki nedu mang putu. Tendi songza yin na